Ay, Mary, owesa. Ojukirango weda no weda. Teba ulianga. Wala mamilo muta jukira jori okumukuma.

0: Ebigambo byaffe eby'evanjiri ya leero bivudde mu Luka omutwe ogw'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Olwatuuka ate ku ssabbaati endala, Yesu n'ayingira mu sinagoga n'ayigiriza. Omwo mwalimu omuntu ng'omukono gwe ogwa ddyo mukalu. Abawandiisi n'abafalisaayo ne bamuketta balabe oba anaawonya ku ssabbaato, bajje okwo okumuwawaabira. Ne Yesu yali alaba bye balowooza, n'agamba oli eyalina omukono omukalu nti, "Golokoka oyimirire wakati." Ye n'asituka n'ayimirira. Yesu n'abagamba nti, "Abange, ku ssabbaato kisaana kukolera bubi oba kukolera bulungi, kuwonya muntu oba kumuzikiriza?" Awo n'abeebunguluza amaaso n'agamba oli nti, "Golola omukono gwo." N'agugolola, omukono gwe ne guddawo. Bo bali ne bajjula empiiga, ne beebuuzaganya kye banaakola Yesu. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo webikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, mwenna mbalamusizza, era mbeegattako okwebaza Omukama atuyisizza mu kiro eky'olwaleero ate n'olunaku luno oluggya lwatuwa. Mu kwebuulirira kwaffe olwaleero, mbasaba twegatte ne Pawulo omutuukirivu okwefumiintiriza ku kiki kye tulina okukola ng'omu ku ffe abadde azzizza ekivve. Kiki kye tumukolera omuntu oyo? Kiki kye tukola okulaba nti empisa z'embi tezoonoona kibiina kyonna? Kiki kye tumukolera okumuyamba okweggyamu ekizimbulukusa ekikadde asseemu ekizimbulukusa ekiggya ekya Kristu yezze bujja? Essomo ebbereberye lyogedde ku mbeera eyali mu kibiina ky'e Korinti, ng'omu ku bo yali azzizza ekivve ng'atutte mukyala wa kitaawe okubeera mukazi we. Okusinziira ku Pawulo omutuukirivu, ekivve kino kyali kibi nnyo, kubanga ne bannamawanga abaali babeetoolodde kino baali tebakigumiikiriza n'akatono. Ate ekyo ng'okitadde ku bbali, ekyayongera okunakuwaza Pawulo kwe kulaba ng'ekibiina ky'e Korinti ensonga eno tekyagitwala ng'enkulu, songa yali eteeka ekibiina kyonna mu katyabaga. Anti ennyaanya emu envundu eyonoona ekisero kyonna. Kale kiki eky'okukola mu mbeera eyo? Kiki eky'okukola okutaasa ekibiina okwonoonebwa empisa embi ez'omuntu oyo omu? Ye ate omuntu oyo tumuyambye tutya okweggyamu ekizimbulukusa ekikadde okuwonya omwoyo gwe? Pawulo omutuukirivu agamba nti, "Tetusaanye kugumiikiriza muntu oyo wadde obutafaayo n'okusirika obusirisi." Omuntu oyo alina okukangavvulwa, alina okuggyibwa mu kibiina. Kyokka ekikulu ekigendererwa mu kibonerezo kino kulokola mwoyo gw'omuntu oyo n'okutaasa ekibiina. Ekibonerezo kigenderera okuyamba omwonoonyi yeddemu akyuke agende okudda mu kibiina nga muntu mujja. Pawulo agamba nti ennyaanya eyo envundu erina okuggyibwa mu kisero okutaasa endala zonna okuvunda. Kati katuddeko wano ewaffe mu Uganda. bwetuwe kubamu tochi tetuli balungi kusinga kibiina kye Korinti mu budde bwa Paulo. Ekivvo omusajja Omukorinti kye yazza okufuula mukakitaawe mukazi we tekisinga bivve bye tulaba mu kibiina kyaffe. Okubba ssente z'omuwi w'omusolo, okunyaga ettaka, okubba obululu mu kulonda, okutyoboola eddembe ly'obuntu n'okutta abantu abatalina musango, bino byonna bivve ddala ng'ekivve ky'omusajja w'e Korinti eyafuula muka kitaawe mukyala we. Ng'abantu b'e Korinti, ebivve bino byonna bikolebwa nga tubiraba, ate tetukoma kusirika busirisi kyokka, naye oluusi tuwagira n'okuwagira ababizizza n'okubawolereza. Omuntu abbye essente z'omuwi w'omusolo ne tumwongerako ng'omubbi omulungi, olw'okuba ssente ze yabba yazeeyambisa wano n'olwekyo n'akulaakulanya ensi yaffe. Abakozi b'ebivva abamu bakyusibwa ne baggyibwa mu kitongole ekimu ne batwalibwa mu kitongole ekirala, oba okuggyibwa mu kitundu ekimu eky'eggwanga ne batwalibwa mu kitundu ekirala. Mu mbeera eyo eyakasobeza, Pawulo omutuukirivu atunenya n'okutulabula nga bwe yakola abantu b'e Korinti. Atugamba nti, muyinza mutya okwewaana? Mwandibadde mwekungubagira bukungubagizi. Eddiini n'empisa ennungi ez'obuntu bulamu bitambulira wamu, tebyawukana. Byombi biri ng'enjuyi ebbiri ez'ekinusu ekimu. Eddiini etaliimu mpisa nnungi eringa omuti ogutabala bibala birungi. Eddiini eyo ebalaba nnanfuusi, hypocrites. Ate empisa ennungi ezitaliimu ddiini teziwangaala, naddala nga waliwo ebizibu n'ebikemo. Omusajja Omuyindi Gandhi agamba nti, eddiini ku mpisa eringa amazzi ku nsigo ezisigiddwa mu ttaka. Kwe kugamba nti ewatali ddiini empisa teziyinza kumeruka na kubala bibala birungi era ebibeerera mu bulamu bwaffe. Abooluganda abaagalwa, twesabire eddiini yaffe gye twagala ennyo era gye twenyumiririzaamu efukirire ensigo z'empisa ennungi eziri mu bulamu bwaffe, zimeruke, zikule, zibale ebibala ebirungi era ebibeerera. Amiina. Omukama abeere nammwe. Mbaagaliza olunaku olulungi.

0: Wasize yutia omuuliriza wachenda mwenye katanyeze nyafa ma Radio Sapiencia. Kuluze ya magizi. Leru nakuluwa balaza. Enakuzo mwezi ziri musanvu. Mwezi oguo muenda. Guite oguwa mutunda. Nzase ulime Gideon Peter. Kadeka feka sala yukumacha. Njagala okwebaza abubo nabazuka na fe. Ne musoma esale na atene mulioka mutandika emirimo gyammwe tubamu n'ekisinde ky'okumakya ne tubeeramu n'amasomo n'evanjiri n'enjigiriza y'omukulu era wano we tusinziira okwebaza Reverend Father Richard Nyombi yajja mapeera atuwadde ekigambo kya Katonda onnaku olwaleero tusiimye nnyo tusiimidde ddala weebale nnyo weebalire ddala ate ne tugattako ne musomesa Leonard Musomesa Leonard Musoloza okuva mu kisomesa kya Kayanja wali ekisangibwa mu Lubaga Cathedral Parish webali nnyo webalire ddala naawe okututuusaako amasomo. Mwenna abatambula naffe tubeebaza tutandise wiiki empya tugibaagaliza etambule bulungi. Era njagala okusinziira wano okwongera okusabira omwoyo gw'omugenzi kati omukama wa Bunyo omukama wa Toro. Yatuva ku maaso kitalo nnyo naye tumusabira tumanye omukama ajja mutuusa mu kifo ekirungi ne bannaffe abafiiriddwako abantu bammwe abalala mu kiro kino nga bukya mwenna twongera obbassa mu ssaala. Tuli mu novena yaffe ey'olunaku olw'omusanvu leero nga tuli mu novena eyo ey'omwezi guno ogw'obwenkanya n'emirembe ogukukolerera obwenkanya ate n'emirembe gyeyoleke. Twongere okwesabira ate enkya mujjukire nti waliyo Benedicto Kiwanuka Memorial Lecture eyo yerimu okwongera okwefumiitiriza ku Benedicto Kiwanuka ebirungi bye yakola ate n'omukama ne tumusaba ayongere okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Fena tuwe yunewe yu wali kupopo Memorial Hotel sawa munane ncha nge misa etandika atewe guwa nga wente kateke ndala ze yungira umaso. Nkulisa yubo na abali Konge Parish nga Father Jude Makanga jaguzimi akabiri mweta nukurumu kaga. Na abali Mijera nga Father Dr. Lawrence Chizito Chimbowa. Aja guzemi ya kabiri mwetano mkulikireyo dala na mwabali echisubi mkulikeyo. Ate ne nkulisayo nnyo ababa degule Rubaga abakampala vicariate munteka teka eyasafu mwebali nnyo. Ate ne etulie mwawadde sabasumba kulaba nti omulimo gwaliko gw'okuzimba enju z'abakulu abakaddiyemu wali ebweya nga zigenda bulungi nnyo. Bakulu mwebale, mwebale ddala obukwadde obusoba mu bisatu mu nsanvu bwe bwasondeddwa. Ekyo nno kyabadde kikulu nnyo aba Kampala Vicariate. Ndowooza nga tweyongera okujjukanya ku ssaafu ngenda kuwa Mwami Kanyike ssentebe wa ssaafu mu Kampala Archdiocese. Ayongera okutunnyonnyola ku ssaafu ono n'engeri gye tuyinza okulaba nga tuwaayo ssente zino na mikutu ki tulina okuyita okuwasaafu.
1: Mungire enja ulo, munzikirize nsime basaba Kristu bonna, nsaba muyimire ko katono. Tutafe mkatonda, Paul Semogerere, yasima, nalonda basaba Kristu, okubanga bambasadazi basaafu, mbisomesa byabwe gye bava. Omulimu guno bagukoze bulungi banayi mubambi kubire. Era mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwaka oguwedde n'omwaka guno tusonda sende za ssaafu n'ekigendererwa ky'okulaba nti tuzimba ennyumba y'abafaaza abakaddiye. Ennyumba eno tegenda kuba y'abafaaza bokka naye naffe ng'abakristu tugenda kuba nga tugyeyambisa. Kitaffe Mukatonda Ssaabasumba waffe w'essaza ekkulu erya Kampala yafuna vision ng'alaba nti abamu ku ffe tuva mu districts ezeewala tuyinza okubaako ne bakadde baffe abalina obukosefukosefu obw'enjawulo nga balwadde naye nga balina okuvaawo ne batwalibwa mu ddwaliro bonna bagenda okujjanjabirwa. N'asiima n'agamba nti bwe tuzimba ekifo kino bafaaza mwe banaawumulira bakaddiye ne bakadde baffe abali mu mbeera bw'etyo nabo bennyini basobola okusembezebwa mu kifo ekyo. Ne tusasulayo akasente akatono naye ng'olina woterese mukadde wo w'osobola okumujja okumpimpi n'osoba ng'osobola okumutwala mu ki mu ddwaliro. Bwe twatandika kampeyini eno omwaka oguwedde, njagala okubeebaza. Omwaka oguwedde gwalimu ebintu bingi ebyali byetaaga ensimbi, ate ng'ensimbi zirina kuvamu ffe ffennyini abakristu. Naye mu kusoomoozebwa okwo okw'enjawulo okwaliwo, mwasobola okuba nti mwatuwa biliyoni namba mu miliyoni 8 mu 7 bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekigendererwa kyaffe si kukuŋŋaanya nsimbi, ekigendererwa kyaffe kya kuzimba mpisa. Empisa etuleetamu okumanya nti ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tukwasiza wamu okuzimba essaza lyaffe. Kampala Archdiocese yaffe ffenna, yange naawe ne neighbor wo mugambe nti yaffe ffenna, era tulina okulaba nga ffenna tukwasiza wamu nga tukola ebintu eby'enjawulo okulaba nti tuzimba essaza lino. Mu nteekateeka eno eya ssaafu, kitaffe Ssaabasumba atusaba buli mwaka buli mukristu okuviira ddala ku taata, maama, omwana, omukozi ow'awaka, bajjajja bonna, buli mukristu asasule omutwalo gutya gumu. Tugezaako okulaba nga sente zino tuzitemaatema mu ngeri ennyangu omuntu gy'asobola okutegeeramu. Buli mwezi Ssaabasumba abakusabye oweeyo siringi 83 okusobola okuzimba ekereziya. Manyi mu mitima gyammwe mwebuuza, siringi 83 buli mwezi ziyinza zitya okuzimba essaza lyaffe? Era ekyamazima bw'ozitunuulira ng'otunuulidde ggwe wekka z'ogenda okuwaayo sekinnoomu, oziraba nga ntono. Naye bwe tukozesa obungi bwaffe mu Kampala Archdiocese, buli omu n'aleeta omutwalo gumu buli mwaka, ebibalo byaffe bitulaga nti tusobola okukuŋŋaanya biliyoni za 20 buli mwaka, nga buli muntu yenna akoze ki? Ajjumbidde kino. So ssebo ne nnyabo ali eyo, saagala onyome mutwalo. Abamu manyi mugamba mutwalo ne besiiguwa eyo oba ne bwenaaguwaayo tegulina kye kugenda kukola ki? Kugasa. Naye kamukamu teki gwe Muganda. Ate nze bwe nali nkuzibwa, kitange yakkirizanga nnyo mu bwegasi, nga ndaba enkola gye baalinga bakolamu okuviira ddala ku byalo nga bwe balima balimira wamu. Ayina eka ng'asobola okukaluubirizibwa okugirima ssekinnoomu, naye baakuŋŋaananga amaka nga 10 ne bagamba nti wiiki eno tugenda kulima wa mwami Michael Seboa. Bagenda okuvaayo nga iika ekoze ki? Ewedde. Kubanga bonna bagasse amaanyi gaabwe ne bakolera wamu ng'abantu abawangalira mu kitundu ekimu. So nalabanga ebintu bingi bye twafunangamu, twasobolanga okumanyagana, ne tuyamba bannaffe abanafu, ne tuba nga ffenna be tukola tukulira ki? Tukulira wamu. Kale bwe ntwala okuyiga okwo kwe nayiga okuviira eddala ewaka ne nkuleeta wano musaza, ndaba nti ffenna ng'abakristu singa tukitwala nga buvunaanyizibwa bwaffe okuzimba essasa, buli omu n'awaayo ky'asobodde okusinziira ku Mukama engeri gy'abaamuwadde, naye ng'ekitandikirwako kya siringi 1,000, tusobola okukola ebintu eby'amaanyi bingi. Sente zino zisobola okuyamba Ssaabasumba okulaba nti atuusa obuweereza obw'enjawulo eri buli mukristu. Tutaddewo engeri nnyingi ezanguyiza abantu, era bw'oba oyingira wali eri mu ekereziya ojakulaba ekipande kya saafu kiriko emikutu mingi gy'osobola okuyitamu okubanga osasula ssente zino. Osobola okukozesa essimu yo yaseereza ng'oli mu sitting room awakewuwo, n'okozesa MTN Pay oba Momo Pay, n'osobola okubanga okontributinga eri saafu. Osobola okukozesa Airtel Pay, n'osobola okusasula saafu wo. Tulina n'account number eri mu Centenary Bank era naye ewandiikiddwako bulungi ku kipande ekyo. Osobola okubanga osasula butereevu ku account number eyo mu Centenary Bank. Tekikwetaagisa genda wali ttabi lya Centenary Bank, naye buli gw'olaba kitunzi yenna ng'atadde konti agent wa Centenary Bank, bw'ona ogendawo n'ogamba oyagala okusasula saafu, ajja kuba ng'akugayidinga bulungi nnyo okulaba nti osobola okukozesa omukutu ogwo okuba nti osasula saafu ow'omwaka. Njagala okukomekereza nga mbeebaza okuba nti buli mwaka gye tuzze gye muli muzze ng'ensawo eno mugiwagira, era mbasaba mwongere okubeera bambasadazi ba saafu mu bitundu gye mubeera. Buli muntu ategeere obuvunaanyizibwa bwe mu kuzimba essaza, buli muntu ategeere obulungi bw'okuba nti asasudde saafu. Abaana bano naddala abato mbeegayiridde bazadde bannange abali wano, tubateekemu oba tubakulize mu mpisa. Empisa ebalaga nti balina okuba nga balina kye bawaayo, balina okwenyigira mirimu gy'obutume, balina okulaba nga bazimba ekereziya waabwe, balina okulaba nga bazimba essaza lyabwe. Boddayo waka ne bw'omuwa 2,000 n'omugamba tugende tusasule saafu, ekikolo ekyo ky'onooba okoze ajja kukula nakyo ng'akimanyi nti ng'omukristu alina obuvunaanyizibwa okulaba nti ateekako ettaffaali mu kuzimba saafu. Njagala okwebaza media houses ez'enjawulo, mwebale nnyo okuba nti mubunyisa enjiri ya saafu. Buli we tubeera mubeera naffe ate nga temusasulwa omulimu gwe mukola gwannakyewa, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala.
2: Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziweze 12 ez'okumakya, time check ekutuusibwako. Beera musigansimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 6#6#, olwo ndeko investa oba okozesa MTN Momo app. Eno ye fayiro ya mawulire. Fayiro ya mawulire.
3: Tebayise mateeka abaga deportation laws, ate era nga tebayise na mu immigration, kubanga Dr. Besigye zitalina na passport ye ndibagisitampizeemu oba obedde ne bali we baba.
2: Mwetusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu.
4: Abasigadde bonna ne bafiiramu, we waavudde abantu ne batandika ottema emmotoka n'embazi, poliisi nayo we yatusangidde.
5: Ko minisita, tukutegereza kutenda lyo wano linda kulangirira.
2: Kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku ssengejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde. Mfayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi.
0: 9:4 Radio Sapiens enkuluzi y'amagezi ensomuzike n'ebyemizannyo. Leero mande naku z'omwezi ziri 7 bukedde tuze ne pulogulaamu yaffe Fayiro y'amawulire St. Mary's Primary School Busaabala eri mu ssaza ly'e Lugazi, be tutambula nabo okukwata Naggalama wali oba okukwata Olugayaazi olwo ng'agenda e Kayunga. Bw'otuuka we bayita kwasatu e Nalubabwe gy'osanga St.

0: musavu.
1: Lero musavu.
0: Hey, abatuliriza mbabuza kunti mwasuze mutya kansubire nti muri bulungi. Sinza gamba nyo nti bali bulungi.
1: Buli omwali na embeera mwayita.
0: Buli omwali n'embeera mwayita.
1: Tusoka okusaasira ab'e Masaka. Bannange omusana mungi nnyo e Masaka. Emwanyi okukalira ddala. Mwanyi zikalira ddala.
0: Ate nga bateekamu amaanyi okuzisimba.
1: Bateekamu amaanyi ne ssente. Tusaba oba abakola ebigimusa bino balina kye babisaamu n'eddagala eryo oba nga ligoba enkuba. Kiyinza okuba nabyo nga mulimu okubanga. Nazikuno ekyo tekyabangawo ekyeya tekyatuukanga awo. Ejjukira kati abantu balimisa nnyo eddagala.
0: Anti
1: okufuuyira.
0: Kyandibanga kitufu nakyo naye
1: ateera. Ekigimusa ekiyitiridde buli kaseera buli kintu kugimusa. Tulaba edda tetwabanga na lumonde mbu waakufuuyira. Bw'alina simanya bw'otamufuuyira tomukwasa. Wali okirabye?
0: Sikirabanga ku naye anti.
1: Kasooli bw'otamufuuyira tokwasaamu.
0: Yabalanga. Ate wabeeranga wo nono kasooli ono wa bamwetanga wa mapengo.
1: Mapengo oyo nga tumwagala nnyo kuba abaawooma nnyo.
0: Abaawooma akyusa zikkalakkala ezo. Yali nga awooma naye simanyi nti oba akyaliyo. Naye obuzibu nze bwe ndowooza kwe buvudde okusinga. Twonoonye nnyo obutonde bw'ensi.
1: Ebibira babisaawa abantu okulimawo. N'abanoona ensaalu.
0: Nabo bangi.
1: Entobazi ezo gye ziri baziganyiza. Kaakati ebyo byonna bwe byegattamu na bino. Kubanga era tukkirize tugaane. Ebibira n'entobazi bazoonoonye. Naye n'eddagala eriyitiridde eryo. Lirina obulabe bungi nnyo.
0: Kituufu.
1: So tetulwanyisa bizinensi z'abantu nti abakola eddagala naye era eddagala. Teriyinza kubanga lireka ettaka nga liri kye kimu. Era ettaka teriyinza kweyagala na kussa bulungi. Okussa breathing. Nga obuwuka obugira.
0: Bagiyitanga moisture.
1: Anti kati obuwuka obutakula obuteekamu obutuli obwo. Bwe tufuuyira.
0: Bufa.
1: Nga bufa. Kakati obwo kikyo ekyekinajja. Obutuli obwo bujja kuba tebuli.
0: Buba buzibikidde. Kitegeeza buba tebukyayingiza. Ettaka liba terikyasa liba terikyayingiza.
1: Kati awo. Nsaba abawuliriza mwenna abalimbi obulimi. Mukendeezeeko ku ddagala. Ddagala mulike liyitiridde mukozese ku maanyi edda twakozesanga maanyi gokka
0: n'erigundi lye twalima bwe twalundanga nga obubi obwo obuva mu bisolo ebyo nga tusooka ne tubaako we tubuteeka ne buwola bulungi kaakati bubanga obuvunda bufuusa ettaka ne tubuteeka mu nnimiro ne tubusaasaanya ennimiro so ekintu ekyo naddala abalimi bandibadde bakyongera kukitwala mu maaso tuve ku bino ebigimusa yesi ebigimusa ebibi n'ebizungu biyinza okuba nabyo bikola naye ate okubikozesa ekiyitiridde
1: kyonoona agamba kyonoona ekiwomereza kizaalaki
0: enkenku
2: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiensia
1: kale bwe tutyo bwe tutandise olunaku olwaleero naye nga tutandika tujja kutandikirako ndowooza mu kuyozaayozaako babulaga b'ekisubi baajaguza emyaka ekikumi vice president yaliyo prime minister yaliyo siweewaawo mukyala nabbanja teyaliyo
0: nabbanja Majegere saamulabako kuleka nze nalaba katikkiro
1: yaliyo
0: yaliyo kubanga ate oyo ye yalina okubeerayo obi
1: wa St. Henry's College kitovu
0: ne St. Mary's sebo
1: ekisubi kakati awo
0: ati nga gonna gaabwe
1: babulaga so tubayozaayoza Ssaabasumba yakulembera mu misa Bishop Severus Jumba yaliyo
0: Bishop Emeritus
1: Mateya Sekamanya
0: Lugazi yaliyo Omusumba Wesoloti Kotido
1: yes. Yaliyo so tubayozaayoza n'omulangira kasi mu Nakibinge
0: naye yaliyo
1: jjajja w'Obuyisiraamu
0: ate ne president era naye yaliyo
1: President
0: Yoweri Museveni
1: ate nga teyakiikirirwa
0: anti yakiikirirwa oli abasiiyazze ssebo
1: badde manyi tugamba oli kati yaze naye president aba butakiikirirwa ku mukolo ogwo myaka 30 koza yawaayo n'obukadde myaka 10
0: yawaayo obukadde 30
1: okuyambako ku mulimo gw'okuzimba ekizimbe ekizimbe ekyo nno kyetaaga mukulembeze oba akimanyi nti kyetaaga obuwumbi 6
0: alabika budget brother yajimwa yajiwa yamuchiikirira
1: yajiwa omumyuka we omanyi

0: Erebu bakola.
1: Kakati nolo. Singa ya mpangisi za kazi kwa kamituala habidi. Na sasura yo mwaka. Singa minotabidi.
2: Etuari nga mbiale. Nga abantu abatagala kugaba oba munyu. Mbogenda yo kwe okusaba kumunyu.
1: Nga kwa sent.
2: Akwela daraka vela.
3: Kwa kala mbiko.
2: Kwa mwe katuari. Indirectly. Natagale ncho de. Wati munange ya kuwa daka vela. Atele ncho da yotia.
3: Elade mchale yo. Wabanga ya basabu umuliro. Umuliro. Nogenda no.
1: Go back, watch
3: video.

Sa wayeyo. Kayimba kumukamanyi kamuna Masaka. Edi Kenzo. Wenu senyi yangi bogende Masaka eno. Eri wabiranga gundi, wabiranga payini eyo. Jibafu gina ngimotu kazi mpaka. Senyi yangi eyo. Edi Kenzo eyo. Kakati no president mulamba wa federationi. Wa federationi kataka imba ako. Sa wayeyo. Kekali sango. Talika omu nyo. Mwasuze mutia, bana Uganda batuliriza ku Sapiensi ya Fama, chenda munya katonyeze nya. New week, oba week mpya. Kakati nebyo kola, oba wa planning ze Sunday yonna, week nga bwe inatambula. Nenge kisinga obukulu, kubeera kola nyo. Kutyusa bulamu, kola sente, buli kimu, nekibeera nga kikutambulira taratibu. Nga luwombo lwa maji, yenze Brazilian, okutuuka essaawa zigenda kubeera ttaano wenjo okubeera nga mbasiibulira Lilian ne Malaika we bali okubanga bakwongerayo naye nga tuzze n'ebyemizannyo mu ndayibwamu olunaku olwaleero buli mande mukimanyi tuba nakatiimu ka Bulaaya Euro 1-1 twakatandika wiiki eyewedde n'olunaku olwaleero nagezezzaako okutunyira abasambi abawerako ne mbajjamu abasambi 11 bensubira nti babadde banjawulo nnyo okusinza ku matimu gaabwe nga bega performance mu ligi ettaano ez'amaanyi mu Bulaaya. Tujja kubawulira, tujja kumanya ku mutendesi wa weekend, tujja kumanya omusambi wa weekend, tujja kumanya ne goli ya weekend, ate n'ebirala bingi ebyetoolera katimu.

0: Nende ba bagi saka ati debita libi ya bulijo. Nende muka bagi limo. Chinti ya limo sweet. Nende muka mbe sweet alwa chito jamba. Tima misi uli rame. Wana wa yae. Nende muka no. Njaga lakula chiri mbaba. Agendo kujenge chisaketi chevi ito. Ne mugamba wobi zose nti wazije teyanyi nyo yabunuji ne yabimutumye
1: nti walo mana yabintumye ku somero
0: ne mugamba wane wafete tubigula sota damuku tumo bayi nabalaba akola chi batu matume kati ogwo gwe mugaso gwa muzadde okumanya ebifa ku mwana wo
1: ye kubanga kimanya omwana abasaba no mukwatira ku gate ne bagamba bino
0: bibi ya yatunde bibi
1: ne balowoza bibye
0: okitegera
1: ne bamugoba ne gwa muzadde oba wakitegedde ko nti omwana yangambye bwati ne bwati
0: kati omwana atike ebintu bwe bityo bwaba mwana mukurumu enchaja kuyingiza enjaga kuba ye wadaba labachi
1: iye ate saa kunyumiza
0: ehe
1: inza je nasomera je sija kuogera
0: mu primary mu second
1: je nasomera
0: okay bade ngamba mwaje sala
1: ni lebo nga nene ko
0: abana abakuru
1: nga tuva mu lebo ya wansiko na yenze we natukira kusomera nga simanyi nti ebintu ebimu je ebiri na ate nga abana abamba kulaga nti bakafulu
0: Boba habibi babi
1: ba muda. Nga manyi ne bulungi nyo kulikamu weka kola. Baka kola weba bati, baka rolling hawe bati.
0: Yogere chitufu, nti abana bali ba rolling. Kumaka, hey. Baida bazada baida bana musicians. Chino baina chiga, ababana tuka introza nti wakuze
1: nyo.
0: But ababa chetaga guidance yongo muzadbe. Kumaka kola tushen wo.
1: Inti baka kola weba bati, ne baka rolling. Na kola... na
0: koleza
1: bulungi na kole ngolaba pro mwereri
0: omwana ava mu secondary
1: ngolaba pro
0: nze ngamba nya bazadde nti tuna mu suitcase yo
1: mwana cha chikulaga nti abadde abikola kusomero je yali chikulaga nti abadde abikola ewaka kubaka kya bazadde abana twaba we bisenge
0: yes
1: ebyabwe naye ne kisengo kyo mwana totwala budde gena kebere chi
0: kati bandange nze nyumirwo kebere bisenge
1: omwana akoma
0: ando na daily Kubanga babana abana balenzi baina ebintu yabwe. Eraza sasala nya bazadde abagamba. Omwana kasaweza 18 asule mu boys quarters. Munyumba nzenga sasula tshoni ngosula mu boys quarters. Nzenera ko omwana yasuza omuwala mu boys quarters okumala omwezi. Okumala omwezi mulamba. Kati ebyo bye bibawo senga togoberera bana bo.
1: Omwana mugoberere omwana wo kastabanga akyali.
0: Kastabanga wo
1: ngakyali waka. Aba mwana.
0: Ola batukola lugezigezi n'obuze ebifambo fo. Mwemusaga omuzadde omwana mugoberere kubanga achali mwana wo

0: So you tell me, Kobe, people miss chosen blood. Chosen blood, I want the winning. No, I akaimba ke kwa kaita yo ndabeko. Agambe kacha kamo mira kumacha.
1: Kachai.
0: Sare vigambo siku lunzi kuda chikaziri kumi na mkaga ezisa kusawa eta no programi ndabiramu atenga Sanary Bank betu tambla na bo mumbere fana na bweti butana pa utuwa tugenda muzi hutuwe gatako kumusavu tano tano ana chinana musatu msavu musatu neziro msavu muna ananya ana mumuenda ana musatu zero biri ate WhatsApp message kumusavu tano tano ana chinana musatu msavu musatu tuwa gamba kone wachi usamu mumbere yuna ogwa musabu wa uliranga Tegutambu tebulu unja
1: wala kusoka.
0: Kusoka.
1: Kansoke. Mm-hmm. Omuze, gwe nkoji.
0: Mwotagala.
1: Oba gwe sagala. Mm. Bebami, abata samu bachala wabwe. Chiti wanga webali.
0: Abale ngeza.
1: Neda. Mm. Chenyogela kuche chino. Kan throwing limo light. Mm. Nabadeko, mukosta. Mm. Nganina jengende wala. Mm. Nentula kumpi no mwami nga ino mwana we. Mm. Nenga mchala wa mtude mabega. No mwana.
0: Mchala atude mabega mkosta.
1: Nga ino mwana gwali na ye.
0: Mchala.
1: Nga no mwami atude maso.
0: Alina ye na ye mwana.
1: E. Katinze ne mtula kumpi. Kuwanga chukwechala deo. Yes. Mm. Unawadana wakatula. Soja na ngamba. O inako airtime mkubileko kwenye namba. Mutima ni ngambo. Bado linzenzo. Wedazi je.
0: Baba itaba nkwa nambi.
1: Nga mchala wali mabega.
0: Ali wanu kataya galo mwala, ali wana mwena.
1: Hey,
0: can you imagine?
1: That's so bad.
0: Obako baito mululu. Obako wikutamatira. Kubanga, baida wama sagi ya manjiba inemi, wera mirebi. Obako semu hiyo. Mala, nene. Mm. Eh? Na ya tekale chukule nga mchala wotali.
1: Acho chibi nyo.
0: Mwini musemu vicinity.
1: Abami.
0: Mchala wali ya wo.
1: Hey.
0: Osabe nabo mtu omulala.
1: Abami naba chala. Buliomu wobera woli. Wa.
0: Respecting a muno. Muno. Chiringa abami. Otude no mwami. Aline ka babu itabatewa na babu wala. Ka waitress.
1: Mm.
0: Eh? Alibiza akasabe namba. Omulaba akasonse ka sente.
1: Hey.
0: Bana vya bintu yabikula kaba chia.
1: Na vya bintu yogambie. Nga muli mubantu. Omusaja no damu mchala obubi. Obano omchala no damu.
0: Isamu amasu.
1: Omuami obubi. Eji chintu chibi.
0: Obuta respecting a mundo. Mm. Natu nabachala kamba sabe yuchi. Learn to tight mark. Sabana ya nina akajaja.
1: Mm.
0: Zika tutula kia mtu kosta. Mwetuli nze na awe nga wali wone chifo. Hata nze nengene babi. Nzabane ene watu watu wabade nolu talo lulu wa itaka
1: sinu
0: kafumu lampa u. Nga tuwa yu mjene tuko mawe.
1: Chiba chino njino.
0: Kwa tutu la isi next to you.
1: Mm.
0: Okunja kunga tuwali chifu.
1: Kupanga na yu tulo kumpela kulio kuyomba kwa mayombe. Busu nguvuja again.
0: Benange.
1: Masange nga mwage de kubintu vidala.
0: Echo, kama sajita preventive virus. Mwiko kuku preventing ya bintu vimu. Because katiraba. Omusaji yono singaye mchale ya mbade kumpe.
1: Mm.
0: Tia ndisaji na. Ama kazi veko za. Basa jamuba agalate mwefu.
1: Hello.
2: Malaika.
1: Yes, sabo.
2: Kweba likuwezi.
1: Kale sabo na weba likuwezi.
2: Agama kima damu liliana.
1: Dibu lujo, sibiatia sabo.
2: Digongo toni nga, finzawa ni chengira kutuinzi. Nentu umbula wedi satinsi ukutani misango.
1: Kweba likutumbula mkwani.
2: Kakati omuziki mga lukuoga. Bela nafuwa natugeze orini te wake mmele. Note kabutu spiki mukamwa. Note ambulangu avuli mukamwa. Note kamubano nutandiku kwe sokola manyo. Ogwo muzira nangi simulu. Ndiyo chigongo toni jengi.
0: Kwa wala chigongo toni. Toya nziza vera. Bulu unji chitufu nyo. Abantu wa watambla be.
1: Hmm.
0: Sokola.
1: On by the way, omuntu wa ine mpisa. Omulabi dao. Hmm. Intu wabela okosa toothpick. O ino kubikako wano.
0: Hmm.
1: Kumumwa. Na ya abantu abama abela what?
0: Na ya tene mba no. Nzane mba tude kupino tani kwa kuteka ye. There is a way for anyone. Zeni nechizi nuga. Onagambi lile no msajia tamali ambu. Kati vina manali. Kani vini. Mbuteri kwa wakwe gaya. Ne wafame dadi.
1: Ne datogela kuchiti wa.
0: Okuwa respect. Mbubaya kalo kwe gaya. Nonya jewe gaya izanga sirama.
1: Mm.
0: Ne buwe mbaye mwindi mchifo. Please respect me.
1: Hello.
2: Hello. Yeah.
1: Yes, sebo.
2: Mwema likuwele zanya.
1: Kale sebo na weba likuwele
2: zanya. Mwajia disande ule mchiwele za mchiana.
1: Yes, sebo.
2: Atinzo mzee gwenjo gira kwa waliwe mabegeri. Leo gira kumuzee. Wapasiga. Evintu mpapula za maulile.
1: Mm.
2: Kati atenze. Ngamba kubano. Mwitavu vya rana. Eviwe deko. Urusi. Chitavu chakana kanyasale. Chona chiguba asite. Kapaje kachuhandi kamu. Nemi ya jito ni muli. Kati wachigu wako. Mwazade yena achifura chapu. Ilamba kubintu. Ate kwanje kitabonewo kiba chamu cha muntu mukuru nebo kibanga kya wandikibwamu ojo bwino no siramu ebintu bwino nasani ukira ku bakupanyi bakumandazi no biwa abantu emirimu ya mu mujye siramu ka bobo yagalo kulongoza omuli mugo kunebita gure sabe kitya ikitanki wandike mu ngati twandiki wangamu bobo sirira abantu ebintu naye ebyo ekyo kyenyini kitta omuli mugo mbagambieko abalina omuze ogwo gadde ndijira gisande ule
0: nyo Gerard Sande Lule mchiweleza mchiweza kale chena chachiri ono nagaye hey good morning madam Lilian ne Malaika nzaka tongo le Muhammad Ebulera ava mani yuba jebale ko jeba gendo kusunga ne viva sala bulika sera otitagera
1: kakati katongo
0: wawe omuze kwa mani yu mama ndoza tutaku kena tumulekera omuze kwa mani yu
3: Hili ya niwela kuwelezo ono kansala mwoye ne jimba. Kati hili ya nisama kukulia. Hili ya niwela kuwelezo ono kansala mwoye ne jimba. Mulongo kulida mchilombi mvuzi zako mzee idembe na jimba umaduka ni ramba tieka chirika. Kati hili ya nilero mzee gwenze na go. Yakalo kukila kubana abantu wabifula ndibata midi. Nibaba ake bigambo bibaisa unga muli murumbe. Pane ikintu chumuko la sichirunji. Ulina alangiru omuntu nti omugenzi mbade temuagala temuefula nti muagala kati kugamba. Waluo mtu ya yogede epigambe vyo lili ya niwe umu ya badi na uliranga aswadi. Kumusaji ya mamu echitivwa ni epigambe vya mulangidwa efudo mutamivu. Ichamba zimatibi ya badi vilonji. Bantu mwe mchuse mizeje mkolono kansala mwa ina jini.
0: Tuya msisa mwa ye. Onagambia jejamba lile. Listening. Jejamba lila uli. Nisakambia school van wete get as a driver. Nalingenda kufiru wa mzukuru. Chitakeira. Yagana vani mangunyo driver mtufu na atuka.
1: Banange.
0: Oh,
1: omuzukuru ya gana.
0: Yes.
1: Okuyingira.
0: Okitegera. Byebye tugambye abazadde wali ntiteeka yo mutima kuli kifa ku mwana wo. Kubanga laba bani we janga si yetwa lo mwana wo. Kati omwana baba mmagufu.
1: Hello. Hello.
2: Madam Lydia, wewe.
0: Nawe kuuliza sebo. Ye Lambert. Ye sebo.
2: Madam ye mwe na jembo muli. Aranyo. Ama kwa gada nyo vanda vera ku
0: bambi ye bali kuulirisa
2: kakati omuze madamu Lilian sinu madamu Lilian
1: yes sir
2: alwa kakubo kaule viko nanja wenga yu oruzuru kila wansu yu
0: urusaro
2: sa wengu nebali masakawa kasori wo wabi janja lunga vini lida wengu kwa masakawa kasima wata ya gadi za atusikuwa biyabu na ita uka kasori uka kasori alwa nende nakubo kuuruzi kena kia mkuze urukubala vanyilida masa uwa geninga mkula
0: kanula
2: kasa mkubo wabale kuweleza
0: tuyanze gubo sibubi kasoli alimu nimiro yomuntu obo otawanya wati
1: waliwa na wakole kubo munimiro na wakole kubo munimiro yo nga makati waita
0: anda nga te njize
1: yo nga boba gamba teba ina kubo
4: nze magi nampeo madam Liliani madam Angel madamu siza kwa mikwano mwebali tuweleza banaye tunyumirwa mwebali kubulirira nzo muzo gwango ogunyiza ye muntu okusanga munne nga mulwadde namukuba ekifaananyi natandiko kitambuza mbantu gundi agwawo mumulaba bwafaanana ekyo ekintu kibi nnyo era nze kulwanga ekimpisa bubi ng'omuntu akikoze ntumirako abalabirwamu mwenna mbaagala nnyo
0: kale tweyanze ge madamu okuwuliriza
5: Lilian Angel mwebali okutuweereza Jonathan kakati simanyi omuze guno kugenda gudevelopinga mpolampola nga gwakwatula kinyinza okuyita pronunciation engeri ya pronouncing mu erinnya ly'omuntu kati nyinza okuwa example nga Gideon Peter kadibana nga nagamba Gideon Peter Sebulime John Baptist or John Francis Junju John Baptist Kaganda Father kakati amanya kati afanagana mbe kati ennaku zina apronounce nga amanya bagana nabagamba nti Charles Katabarwa Linian Nanyondo Jonathan Ndubowa wa Edward Nansera akazabu kagenda kadivolopinga mpura mpura ndejo pona usinwa manye kugamba kwekatyo wana
0: bagaluka
5: nze kintu kyo sikyagala mpulira kitugenda si walungi Yonasan
0: webali nyo bada Yonasan agala aga pronouncing kitugata nga bwe twali tuga pronouncing emabega
1: nti osooka sa name
0: no osooka nti nze malaika angel ne waloga malaika angel
1: oba angel malaika
0: you know akokera kolako yena sani katagala well nanga tekavugira nyo bulungi
1: nze kavugira bulungi by the way
0: hey simanyi
1: ne kwa ukana mun kwa ukana
0: ko mutuga bikola mpulira bothering obwongo
1: hello
6: hello
1: yesebo
6: bari tuwe zabana ya pano malaika no munanga mukora program ono teacher ko onesimas ko
0: well
6: onesemuto
0: bakatira well
6: eyo muze gungu gusagara ni musomesa naye abazadde bakikwogerera abasomesa bajerera nga abaana bawulira ekintu ekituyisa bubi nnyo kyokka ate abaana bye basooka okujja ne babinyumya ne byeboogera ewaka byonna ate abazadde tebabimanya naye ng'ate omuzogo si mulungi nwetuwere
0: tweyanziza nnyo webali nnyo webalire ddala abazadde bagerera abasomesa which is fine oba omusomesa ono ategeera bulungi naabwe yakoze ebintu
1: byo ate ng'omusomesa ono obudde obusinga obwo omwana wo yabeera naye
0: tukitegeera omusomesa n'abala max bibaawo n'abala bubi omwana abadde alina okufuna ekinaana n'afuna 7/5 nsenne bunya abasomesa iyo babali trained
1: abasomesa abahandolinga abaana nga 10
0: nawe osobola okubala olaba olumubala sente zammwe obubi ate nga sente naye ate maxi z'obwana bwammwe nga buli mu 5 mu kibiina nawe okuwuliriza ssebo
7: malayika muntumidde
0: yesebo
7: mwannyoko lwamba amujo wakatimbe kyemuto wange
0: nsanyusa okuwuliriza hamza
7: ndi nkuwuliriza mwannyinaze
0: yesebo
7: mwannyinaze omuto gwawe osinga okufuluma ebakyala abakukulira emmere emikolo ebasuula mu ssaani ko ne tusaba emmere nga bakulaga emmere ewedde naye ogendo naabafuna obuze abakatirira ddala amatenumbo ne bagyetikutwala ewaabwe omuze ogunuma nnyo beddeko boonoona nnyo emikolo gy'abannaabo oli ategeka ekintu kye ng'amanyi abantu emmere bamala bulungi naye okufundikira abantu bwe tebafunye emmere
0: kale dia nawe webala okuwuliriza kale kinyiizaamu bakukuta n'emmere onagambye jejambalire omuze otuuse ku mulwadde n'otandika mukazi oba musajja wattu wagwayo dda muze mu muzeemu amaanyi
1: bwekiri olaba n'olikyagambye ekyokuwakuba ebifaananyi mbwobitambuze mbondo bane yaggwawo kiki ky'oba otegeeza
0: ate omulwadde teri abuza akuyita.

0: Mami tacho zembeki mchala seka jomu wati mama wabana. Pesu wa zameka?
1: Ramba ya wana.
0: Amutaja, nembu za mabeki. Ede shika zonzi li avini mkaga zo kanza zile kwele sawa. Mkaga program David Ramu. Senary Bank beba teka mwensimbi. Kama kade kamula mwa. Eranga leiro, njaga la kunyumiza chintu chino. Ombulide, chiche chitufe chino kolemo. Of course, nabauliza bajia tuwe gatako. Omuchala, a family, mubisara vya COVID yao, vya tabukira, COVID yao, COVID yao, weyanyinyi tirira. Omami asali wa kumulimu. Omami ya ino mulimu mulunji, mbuya leo bakola mu UN. Kati inga embera imiriti.
1: Ah, kasente inga diriwa.
0: Gabaina apartment, zeba sulamu en Nigeria, eyo. Ne unyarashia ita nazima, ne vivao, bali wachali batototo. Baina bana babi babili. So, basula mu apartment, wakuno na kuli milioni za wenya. Ena ndoza techali chise. Kupazali salisulika. Ne muka sara kako vidi yao, ebi abao ni vikolachi.
1: Ni vivao.
0: Atuwa muami ni mnebu. Teguwa sigara. Yomuko yubasa okira kukusara kwa. Sobo basala kwa umulimu, wali waka satiro. Tukoze tutia, tugenzewa. Enyube nitochia sobla jisa sura. Nebili ngebio. Omuchala bwe yetolola mukatono. Ngaddanga agamba omwami timunani. Wano wamba dembuliriza abantu nti like nebuzako wawali kayumba kisente nti. Erungu jeyo
1: waliyo.
0: Waliwo abatulabidde akayumba. Namugando mukati nze ntuseyo. Apartment nuji ateyo yakakadde.
1: Kamu. Nga difference nene.
0: Neno ye million esatu. Omwami nagamba ewu.
1: Mukama yebale.
0: Omami nabuzo mchalo jisimie. Jisimie teta ina nyonja ule nyo neno. Nakumaka leye ni lunguja. Before bimanyi. Nigeria. Kati atema genda lunguja. Biwamvu muna ye. Neba kilis ganya buwe batyo. Baje e lunguja. Neba sule lunguja. Erofu since COVID. Basula lunguja. Ntikati omami yedamu nafuna no mulimu mchitongo lechirala. Nene baganti nechiche chitutuwala. Kubanga wano tu savings. Erambo kati chiricha haba itamu nyone. Bazimba. Bata adiko kuzimba macha ze yabwe.
1: Tenagwa.
0: Ato mami ya gamba si ingira nyumba yange. Nga tenagwa. Ebya bibiko nyaba antu nyumba netagwa. So bazimbe yabwe. Na ye muna abantu mwe batambuliro mwami ya sinkana mikwano jo mchala. Banyumyamu. Omuchala jata abande. Mukunyumyamu. Beti anyumizo mwami. Ntingabu yumba wagundi, obuli ejindi. Ayogera kumuchala, mukwano gwe, muchala womani. Kumwami ya inobu yumba. Atuwa, opa mwigale ya bada ya gala kuteka yomba pula. Simanyi, kuma ye total god day, nga mga choka ya tobu manyi. Kumwami katimbuli rako, nga mukwano gwe. Sijambuli jomu chala wanga ina. Tenda wapati mete ye runguja. Kati umwami na gawe runguja, tidu dawa.
1: Lewezi.
0: Hagenda kumala kunyonyola ngabo apartment bwanyonyola
1: zenyini kuba
0: za apartment mwebasula
1: banange
0: omwami na mererero lutiko ngalumera lwe rugenda lumera lwe rugenda enviri nezimuyimirira ku mutwe nabanga anyize kuchavuda mugamba chichi namuganti echinyizitsa kale checho kumati omuchala bulijayi na apartment gasikola chi
1: ngasimanyi
0: ona anyumya tamanyi nti banone Nigeria
1: baba ayo ne
0: abachalo tumanyi okuzibira abami kuba tubane classes zaffe era wesigala mikwano jo sigala obalaga bye bintu bichali fine
1: chali okay
0: kakati omwami olwaze ka wali hokuza kemabega katono bulijja sente wesibadde zigwawo for the last year cage since COVID bano basula lungu jero omwami asasula bulungi Nenga senga wabawo kadile, omuchala yangu wa mangu na gambo mwami, landlord inakola.
1: Atubanja.
0: Tachakundi, landlord ya atubanja. Bambi msaja atunga straininga, nano nye sate za landlord. Na sasula. Omwami weye zeka, omuchala ya genzo kulangu omwami ya pakilevi. Na mugamba tatakundi
1: chichi.
0: Mubukambo mwunje nyo. Boya mazo bikuba mmotoka ye. Na mugamba chokuwa noruwalero mchala kwe. Mkuleke daba na bo namba yu. No suza mnyumba zo. Nga zizo. Buli jomba densa sula gwe. Na muka sana wenda vene da siko laka COVID. Erene mwana anga mfuna kakadeke nyumba. Nga buli jomba densa sula gwe mkaze.
1: Nse janga ya mezi mangwe nito.
0: Era ya vuze na agenda. Niwe tuogere na mchala tamanyi mwamijako.
1: Iyo ni hima na hili. Very realistic. O mchala ya labo weta vuo mwami. Na agama tena nyumba taja jisofula. Na ye nina ye chizimbe change cha apartment. Kamutuwa la akolechi. Asuleyo. Neka renti na mutuole lako.
0: Nazwe kare
1: nyumba za babade basulako. Buli omasa sulaka kadde wabe bokabade basulaka kakadde.
0: Kisoba ko kubaga yamusalirako.
1: Mm.
0: Botu ni apartment ziningeje zirabikamu. Mm. Zabu funanyizibwa zizo kuba zisuka mukaka.
1: Nonje nyo.
0: Kati omuchala yizo kwa bambi yaddira mu kumwami na amus. Aba wulirisa abali eyo mutendete ko mumulowoza mutya. Omwami kye yakoze kyabu funanyizibwa okugenda olwo kuba nyumba student za muchala. Oba kibi nyo omuchala okusaba renti mu njuze. Kuba njuze.
1: Njuze. Yazizi imba yafuna yamufuna ya omwami obanga tana
0: kati zadide ni integera yange obeli etya kuba zimbanyiti omwami chikakata ko kutufunira wetu bela
1: bwechiri
0: obo ino mulimu
1: obato ina
0: kakati bwe nkutwala mu nyumba ne osasula land road obokoze bubinyo
1: hello
2: hello
1: yesebo
2: ili yani mwasuze mochi
0: mwasuze bloji faruku wasuzote
2: ate malaika
1: nasuzeyo wasuzote yesebo
2: aliacha
0: bulungi
2: oyo omwami amanja.
0: Kubanga chi kubanga nyumba za mwe
2: yakoze kya magezi
1: chitia
2: obero kya ngo sasuzo omusajje nyumba ngo chimanyi yokati nze ezaji zimba yazijjawo
0: omukazi bakola working class
2: akola
0: yes
2: kadi ekitegeeza yaiwo nti ebyomusajja byebyomugaso gyali ebibi ebyomukazi sibi ya mugaso eri musajja
0: anti era tukanya nti ebibyo binabanga byange
2: Ebyomusajja binabanga bya mukazi.
0: Naye ebyomukazi tononoza.
2: Ate ebyomukazi.
0: Ebyo tononoza nnyo kuluma mutwe.
2: Eri yani. Ekyo kya butemu.
0: Nene
2: ddi. Ne bw'oba oyina k'okozeeyo akako omusajja mugambe.
0: Kubanga naye
2: ogamba oliwo kwekweka kati biibi abifunye olwo biki ebivuddemu.
0: Hakakane.
2: Omusajja
0: apapala chikati
2: ana kakana atyanga tachyaliwo
0: neka tudde mazima bato kufaruku
2: enyabo
0: chali kibi nyo mwami ono muwe wula milioni 3 ne bamuwesa milioni emu
2: e milioni chitegereke kali yani
0: kyango
2: ngambye nti olina ya kayumba ko obaddo pa okapangisa nyo milioni 2 ne kitundu gwempa milioni
0: anti
2: mwezo gana
0: Faruku muina akajanja.
1: Bwe nkugamba togenda sasula sente ezo.
2: Mbanja azisasula.
0: Olaba tubawola mitwalo ebiri.
2: Bibadde za busatu gwe njagalompe kamu.
0: Faruku nkuwola emitwalo ebiri ng'ogende Kampala toyina mafuta. Bwodda ne nkubanja otunula bubi. Kati akakadde konompa.
2: Liria, liria.
0: Namukola.
2: Wabera bulungi.
0: Nawe bera bulungi. Nkuluze ya magezi. Omanya abambi bayina obuzibu. Njagala bategeera omukyalo. Abami baina witness.
1: Asena chila buli mchala manyo mwami we.
0: Yes.
1: Nchyo mwami wangalibu wati nebu wati. Nchyo mwami wangalibu wati nebu wati. Nchyo mwami nyumba zaangu. Tajia kuzisi. Tajia kumpanga.
0: Mubi manyika sitoma nyanti ya chintu
1: chani. Asena chila enyumba nazimba zaachi.
0: Kujamu rent.
1: Kujamu rent.
0: Kusali ndeka toma maala. Mbavumia.
1: Hello.
0: Hello. Oh, sorry. Tuko filidwa mkwano da mwageze. Kwa ndoza tuja kusawolo kufuna. Omuchala chibinyo kubanji omwami ya kasente.
1: Hello.
3: Madam Lilian.
0: Yes, sir.
3: Mwe bali kuwe.
0: Nawo kuleza
3: sir. Neiba kigongo tuni ukingira.
0: Yes, sir.
3: Omusajja jewe ndondo.
0: Mukitaje
3: akula akula nakati bibitaliwo. Sio gamba omusajja yeze yazimbisa yalonda nonde.
0: Ah, we bali nnyo.
3: Ah, musasule ende chovola Madam Lilian mpagira nya bakaza abakola. Wabulu mukazi tukakola mwezo. Ndi kumukweka yandi munnyonyo de
0: namaga
3: nyumba zangi naye kati kukipa sasula kukwe
0: chizibu wakupa pia mbao
3: iyo musaji hako mewa mewe ntondo abo iwa saji wepita watu chivote
0: chivote mwebale nyewe na mlonji ama perederi nyeso chivote
1: hey.
0: Kumala bayo manjibulu nyiti katikati katugeza kati kapresha kafizi
1: mshitege
0: nyo mwezi guwako zechi
1: guwa wedeku
0: kakati bwetsa wene senga kubanja tata mwundi ojangwa negwe tuchidaba nti nyonya fizi sato nyumba senge ya mtu mlala biyambia jabi nyonya fizi ojaji nyonya
1: Era tetowacha balanlodi abasinga omusanga nga enanyi ni mayumba na inga siya gasoloza.
0: Okwe walebio.
1: Okwe walebio.
0: Ebyo kundi ilamu katika nkulire. Hey. Asa sule sate za landi lodi. Mbulo chinembu viku.
1: Hello.
4: Madam Lilian.
0: Ye nyabo.
4: Ye wale kune maraika.
1: Kale nyabo na njiwa.
4: Ono nalongo wano kutienza.
0: Nalongo tuwa nisokuliza nalongo.
4: Kati mkuta kubula mwoko.
0: Ye nyabo.
4: Omusajja oyo naye ameze mangu akasajja.
0: Nange ndowooza bujja.
4: Ne bwetandibadde yange yali yadde agisasula.
0: Okitegeera?
4: Kati lwaki bweba yange lwaki tagisasula? Awo yalibadde akanya bukanya n'amugamba nti munange n'ozimba ennyumba n'otaŋŋamba.
0: Nera site kanti nino kugamba. Kwa sisi.
4: Nere tia tia kutemu bintu gende. Nera lala kutia lia mtia watu mtia mtia mtia mtia. Omukoo wange munda vile.
0: Kale, sabu kale nyabo. Nawe vera bulunji na longo. Mkulisa ya magezi slo ya msikini vya mzanyo na gambi. Omuchalo yonga mgezi nyo nyo.
1: Nga wachi ulira. Hello.
5: Hello.
1: Yes, sabu.
5: Ano, naita Alex. Ndewa naitewa.
1: Yes, sabu.
5: Na hivu mazumu wa matofu toke eno vuna njuka. Wewe nge nakira nengkuwasa. Netuvera wamu tugenda kuvera nga wamu. Gabuli omu awamu nekitiwa.
1: Enanchikuwa.
5: Na eno cha nokole jintu echo. Zayadala mazima matufu. Chavunanyizuwa. Singo musajja ya kenda na kwa kubuzugu wa manyu wa kubanta. Anonya rente. Kubisela vya COVID. Na kwa kuchuzugu. Echi chandula ze echifana nye chirunji.
1: Tata.
5: Tuvera na ufunanyizuwa. Eri muntu munno tukuleme kugamba nti omusajja kiyakoze kikyamu nnyo omusajja kiyakoze kintu kya magezi nnyo kati obeera olesa obutemu mumaka kakati ye ku nkomerero afuniramu omukyala afuniramu wange omusajja yadduse kitongeye
0: hana akomawo bwanaya tweyaza tweyaza
1: ati omukyala redi aine sente ze wajja sente
0: abami baina chesitegera kati abami katubabulire yo kino ndibwo okeranga n'ogenda makaga abazadde b'omwana omuwala mu makanzu go nobaga nti nzize wano njagala mumpe malaika afuke mchala wange kitegeza nti obuvunanyizibwa bwonna oba actually oba ogenze officially okubaga nti obuvunanyizibwa bwa malaika mbasaba mubumpe
1: n'eki kututte nkulaga nti omukyalo ono sobola omulabirira oyagala okutwala
0: obuvunanyizibwa obujje ku bazadde be n'obutakinga on kitegeeza nti embeera y'okundabirira oba oli bulungi oba oli bubi yiyo omukyalo kye yakola kyali kya muntu bulamu nti ndaba opaapala ne miliyoni nnya zotalina
1: nkufunire ewa miliyoni ate n'omusajja n'alabanga ekyo kirungi
0: ate omwami omukyalo yali asobola n'okunoonya ennyumba emitwalo ataano oba asatu ne bwe yanoonyeza akakadde nga amanyi bulungi fe abakyala tumanya nnyo abaami baffe
1: omanyi omwami nti kino akisobola kino takisobola
0: mala kupimamu ne mmanya nti wano osobolawo
1: era n'omwami yakkiriza nti nawulira na bulungi nnyo nti onzigyeko miliyoni satu
0: Pendange mweberere.
1: Ate nga abadde asasula na bulungi.
0: Musasula sente za landlord
1: yaba. For context, zine nyumba yazizima tanafuna mwami.
0: Yes. Era bw'obuuza nti kakati senga yafunye obuzibu nga anoonye sente. Ndabwe yandibadde asasula landlord omulala. Yandibadde asasula okufuna obuzibu. Katonda yateekateeka obuzibu si nyumba za mukyala.
1: Hello.
0: Wanji. Yes, sebo.
6: Lilian.
0: Wanji sebo.
6: Ebali kutuweza.
0: Nawe okuwuliriza sebo.
6: Alongo basajja malaga.
0: Yes, sir. Yes, sir.
6: Ne musajja munnango yameze mangu akasajja.
0: Kasajja tima.
6: Olwensu nganze bwe ntegeera ensonga ng'eri bweri. Ntegeera omuntu wange okke bw'ati bw'ali. Simulaga nyongera nange kukola byange bbaki. Naye nga n'akasente bwe nkamuwa. Ne mmanya kati oyo takyali munnange nnyo. Kwa watu kilo kukwekele chintu echinene kwechi.
0: Ante musasula. Mwema manye vya fete musasula. Mulina echizibu. Tuma manye.
6: Kitufu.
0: Katio yaka lakula geni mwema la musasula.
6: Si mwenye kutu kilo kunta kuse kunza. Kunga mti na konti mwene tuina ya kantu kama.
0: Tuina nani?
1: Akantu kafowaye.
6: Kapa kantu kwa. Kwa kutu baba vili.
0: Nani? Nani ya babi. Mwige nyoti sente za feza fe.
6: Zape zezino kuwe
0: zape. Esa ziba zape wamu. Kale neyaza mwenjina zabeda mluunjo na gaya Liliani. Obubi, obu nyazi, obu kumpanya, obu liyake mwaba kazi. Katibuku lidedala. In fact yo mkazoyo, asana anonyeze bweko, minister wa government yeze bitundu. Kubanga, oyo aba abba ensimbi yomu.
1: Atia, just osaze chigamba, tuwe chitemeseza jambi ya.
0: Katujia.

0: kubiga asangiza mengo kama kanjaka opposite na kombolari ya eruwaga wabaku factory yawe emuloba kustanchi road nakuile kuziro msakutane emu atano mumuenda asatu mumbiri kumina muenda
1: Centenary Bank ebyo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga uyambisa sente agenti wa Centenary Bank akulio kumpyawo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasulinga uyambisa sente mobile ngokwesa code yomuyizi. Centenary Bank member wa Center Group erunga miziba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola n'obukokulizo bigobererwa. Kakinsa webye mizanyo 12 mu mukaga olujiru okwewandisa lwaggaddwawo oluvannyuma lw'okukwata obululu eyalemereddwa neyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 12 mu musanvu abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babyekkola kitabo ku kitabo mpeji ku peji wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira ku kusaasira Ntegeeza kukusaasibwa okuvanga na kusomeza musanvu Septemba kusawa sato ezekiro oluvannyuma lw'amawulire kakinsa bw'ebyemizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady
2: okitegedde ali Red and Steady era tugamba nti olunaku olwaleero sawa sato nga bwe bagambye kigenda kutokota nga si kibikeko
3: kakinsa ali 10
2: tulaka tuyoka twawula abalenzi mbasajja bwe kiri bwe kityo tutunulidde embeera eno ddala omukyala yali mukyamu okusaba kasente ke oba nedda katwabona agambye atya
4: Liliani zedia zisonye na bingo kumulamu ogo zentesa nangyo mbanze mwami nangyo tisubamu hivya nge nengenda kubango omukazi wa sayambu sila etigezo yomukazi wa batalina wake singa agama tiyambu ulirako department zitupangisa tobazize tumaya na kakadaka mwechi tunalika muwati
2: aliwa
4: nalimwada na kakadaka mwechi tunalika
3: Tudayo kunono jiite nono tudenga wachino ba
2: kudini chetu gamba kube nono yote yandikiriza na mchala kuba na kake
3: akisha
2: mchala yandikole jibazi kunganyiza yandikole dengo mwami
3: na ye tudayo kudini chetu gamba
2: na kutambuza ulunja maka
3: ncho mchala no mwami mwena mwino kubaya berufu
2: Era tugenda ntugamba bana pa Kristo ibe bachine nye bibyo binabanga byange
3: bana
2: byange binaba nkwe bintu byange byenne byo munsi bayine endagaane kana ko bwechi ne waffe bwetugamba nti naba mukyala wo unoba mwami wange kitegeza nti ebibyo byange ne byange
3: bibyo
2: era ze subira nti senga wabawo transparency obwerufu obugumide Tiwali nsonga lati bwe mba nkufumbirwa ngonsanze nina obuyumba. Sina nti munange nina yakayumba kange. Wali. Abakyala babasangana mama motoka. Omukyala nagamba omwami ti ya brother wange. Ebbanga lyo n'omusajja n'atambula n'omukazi nga luza nti motoka omukazi gyavuga.
3: Ya brother we
2: nga kumbe motoka ye. Olumu abitakola nnyo makulu. Kyandibadde kujjako omuntu nga tomwagala obanga naye ayina mulimu n'abasajja abekizikiza. Ngatamani not ngatatomutegera
3: waliyo nabami abakweka ebintu byabwe lambwanse eno nogama nacho nacho chali chiche
2: twachogera kwa nolala bakuita bisintu ano waliwo ka plot ka mwami ngobadde
3: tokamani
2: nebo abango mwami abadde mwerufu joli nawe bera mwerufu mukaye nino obuyumba
3: nyine nyumba zange waneno na wano buli mwezi nzija mu sente
2: bwe nakuba muzibu we buli angel kati osolo kumala mula go buyumba bwe buto apartment obumulaze no mubuli ano mubulira ati tugenda ku shifting tugende ewa mpanga yakakadde ayinzo kula gati tabusasula kati atakakadde muno buguli bayagambi dembo ba masimanyi mbuzi ya kusimaita mali ya mbuzi nakula ganti ayina japangisa akakadde
3: naye kati echo kiba kibi gwe ngo omwami kuba kati mchala wabela yakugamba nti ayina mayumba mtu usechisera nga gosabola kwa affordinga obanga munonye wokusula umchala unaye nawe mulagenti omuwagira
2: actually wagira munno
3: kachiringa ngo kubera ngo mwami wa ina business nga atunda tugeze gundi msemi inti mitayi mba bichi bichi ngotu so bieta aga wanga mikono jeji bieta aga nuwa referring a somewhere else
2: ngate wanu wali
3: ngate ngomami wali na
2: nine duka liyemanyo
3: so muino kwe supportinga
2: omami atunda vine mitu biyo muduka ibi abulichu omuchala asika chips wabwele na yese botano unabutu muduka
3: ochidala
2: omami
3: amuchima walala
2: amugula wano kumwamiwe
3: hey.
2: Na yenga agula mugule ekyo hey. Kibaita business kati njagala abantu batunulire embeere neyo omukyala nti abuyumba ndabuteekawo nga business nti yenna job beeramu
3: wakusasula
2: kusasulira si mu bubi
3: kubanga saazimba zaabwerereza kusuliramu bwerere
2: ate abaami amu bayina obunafu nti nyandikula se nyumba netugibeeramu obaoliawo ne ku bwerere naye katumala tugisulamu emyezi esatu nga tobanjibwa awone chilowoze cho kuzimba chikuva. Ndota liko kulanga, we are very comfortable.
3: We are very comfortable, we tuli.
2: Kwega obuvuna izi wabuwa kuwanti otufuni rewaka.
3: Nebu guwao, nobe langa.
2: Ochitegira, wanawaluwa mbozi zante nyumba yetaga kapito. Awasajia koi. Na yenga, wakati mubia, natuluwane tugerize kwa kubeda transparent. Eri,
3: Buliomu.
2: Buliomu, yes. Omwami beda transparent.
3: Omwami wabo ina mataka ge wagule yo ina bintu byo mchala byakusanze nabyo. Bera mwerufu omugambe nina kino na kino.
2: Bonobo mwerufu jendi kija kunyanguira nyo.
3: Kubanga simanyi ngeri je mgena mu church ne mufumbirigano nga mchai ne bye byama.
2: Totally clear.
3: Hey.
2: Sikutegera obutako okukuta nabo. Obumoto okukuta nabo. Omusajja agule moto kanajirete waka. Nagamba ya mkwano gwa.
3: Asano jigula nga twategedde nti ajile tablesi na ajikubawo.
2: Tutu, na ajikubawo.
3: Waya ajikuze na di, ngatomanyi.
2: Omulala gamba chi ya mulimu. Kwa kwa nukumi ya muziki za ziki. But why?
3: Kwa kati omuchala wabela transparent, no mwame ajakuwa amageza agambe manyi wachi, wachi tetu expanding, wane tuzimba ne wano, wane tuongela ya wano wetu si, wane tuzimba ne mchine chitundu. Olaba, ngaguze idea kubwa kugwe.
2: Nero songa yutubega ilite. Tugezeko buli omu kubomu anjilu kufiri mune. Mkubuli debo, atete lichi wa mirembe nga kubawa.
3: Obera ne mirembe.
2: Ouli nangu ine mirembe. Nebo lido obera awo, akasimbe kavuga katena anti. Anti te wayo gira. No kukuta. Bikumala ke mirembe. Chibaba anjilu kufu, eri buli omu. Mujia kulaba nga, kufumbo bugonda. Nga bugonda, atenga bunyuma. Onagere banange, mwaule bintu. Banange, mwaule bintu byo kweja labia. Nevi intubi olina okubana vyo. Katate vyo kweja na vya vyeviruwa.
3: Atine vyo ino okubana vyo
2: vyeviruwa. Katia wasiku tegede mkwano. Luachite tukula wetu ti. Tova kumkuluze ya magesi. Evinu njibi njibi chanja. Tuete katika genda maulia. Gafude. Eweruwe kwanga.

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabi bwakagwira wo yiga munyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes zaffe tezilemesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Kanuge mawulire okuva ku senge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Swiko.
3: Eda chika ziri bili zezise kusawa omusanvu musibi mtendo kwa nafaba tuuliliza kade kama uli le mabujuru ngaga kutusiwa kwa kampuni ya Statewide Insurance Company Limited Swiko ngo msamize mgaga chigwe obukado bukuno kiliza mubisatu chinana webuso ndedua mkerezi ya rutike rubaga mkutongo zenteka teka ya saba sumba anu appeal fund safu mkampala vikari yeti enteka teke na ikulembe dua musinya Dr. John Wayne and katende kula saba sumba chitafe pose maongerele nga yambibu wako Episcopal Vicar Reverend Father Achilles Mayanja Sali nga tegeze zanga omulimu gw'okuzimba ekereziya we guli ogwaba Kristu sentebe olukiiko oluvunaanyizibwa ku saafu Dr. Edward Kanyike nga bali wamu n'omuyambi we Michael Mukasa Sebowa bagambye nti amaanyi ga kereziya gali mu bakristu ate naddala ku nsonga eno ey'okuteekawo amaka g'abakadde okuviira ddala ku basaserdoti okutuuka ku bantu ba bulijjo kyansala w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Dr. Pius Malesse Ntumbwe yeebazizza nnyo abakristu kulasabasoma nti wakati mu kusomoozebwa kwe balina mu byenfuna ebiro bino na yenne bavaamu okulaba nti omulimu gw'ekereziya n'emirimu emirala gyonna nga gigenda mu maaso.
4: Ategeera bulungi embeera abantu gye bali mukati naye okulaba nga mwerekereza ne mutona nga omukulu wa saafu bwe yagambye nti kati ayagala mbeera zetona kwokka timulina okuyamba kereziya yammwe mulina okudduukirira omusumba wammwe mwebale kumwagala mwebale kubeerangawo ng'abakowodde amanyi kisaya mulina emirimu mingi egyemukola ate mupaale bw'ayitayo yeewuunya okulaba nga ebintu byemukola ne mwerekereza ne muweereza ne ku dayisisi mwina okumuyamba mwebale nnyo mwebalire ddala ate era temujja ngo kamukamu gwe muganda kereziya ezimbe okumbeera eyo akatono kusuulayo bwe bagatta n'ak'omulala ate mwetukakola kinene nnyo Kampala vikari okulaba nga kati mu ngeri ene ennyangu bisikovika gyatuyisaamu nga tusobodde okusonda miliyoni 3.79 n'ezigwamu.
3: Mukujukira mwezi guno ogwekereziya kubwenkanya n'eddembe mu nsi yonna Musenya Wayne and Katende ajukiza abakristu ku mateeka nti tegaliiwo okubanyigiriza wabula okubalungamya.
5: Ate nga batuwadde omulamu gw'okulamula tuleme kulamula nga bwe twagala tuyambe ennamula ensengeka ya kereziya eriko n'abakulu baffe kikomye ku basumba bokka abali abakulu ab'enkufiira naye ate ssebasumba bwateekawo omukulu w'ekifo nga tayinga muyinja yinza amaze okuteekawo entandikwa kereziya gyazimbulukusa entandikwa eyo tuyamba amateeka ga kereziya okutakwegazanyiza mu kereziya tuyamba amateeka ga kereziya okufuna eddembe lyaffe ekyokulabiraku njogedde ku bafumbo oyinza okuba nga obufumbo bwo tebwatandika bulungi oza owenyera nabo oli mukomera ate nga mutuufu tolina njagala zikusiba ekyo kyali kibaddewo yangu eyanju ne basaba kimugaye nti ssebo kuba olubereberye nga bafumbize baddemu embaliga n'ebifaanana bwe bityo kino azi lwati ddala okuba olubereberye ojja kulya nga baga nti sinzira ku bwetuzudde ssaabasomanga akuwa ensalawoyi agamba nti ddamu lwafuli ddembe lyo start again.
3: Maxence yanakibuuka takirambure hazeemu okulaajanira abantu bonna okukomya okutunuulira emmundu nga yeyo kesobola okuleeta emirembe ng'ate buli mmundu weeraga terina bwenkanya bwebeevaako yadde okuteekawo
6: okuleeta emirembe mu nsi yonna mulaba abantu bwe bafa ekitongole kya Justice and Peace kyo ne kigamba tuwaane okuteekawo emirembe nga tetukozesezza byakulwanyisa nga tetukozesezza mmundu ekigambo kya Katonda kibeere nga kyetulwanyisa ky'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze mu kaseera okuleeta emirembe twasabidde abakulembeze baffe mu ggwanga tugenda maaso kubiraba olunaku olw'enkya olunaku olw'omunaana tujja kuba nga tutunuulira okuleeta emirembe nga si kintu kyetunoonya obunoonya oba kyetuluubirira okwaka obutuusi wabula embeera gye tweyisaamu kati era

0: se prostate omuzadde obanga prostate kusumbwa ojja kufuna obuzibu okunoonya akasente kati baganti njangu basobola okuba nti ne bakujjanjaba noga prostate eno glandi naye nga glandi eno erimbasajja bokka abakyala tebalina prostate kati glandi eno emanyiddwa nga prostate omusajja omuganda agiyita akatungulu naye akatungulu kano mulungi atadeka enkluza amagezi kalinaanye akawago ke bayita bladder then ne urethra akatungulu kano katuuka ekiseera mwanange ne katandika okuba nti no kagaziwa ne katandika okuba nti no kazimba kati bwe kazimba n'otakajjanjaba ekiddako oba oyolekedde okuba nti n'ofuna prostate cancer ate ye prostate cancer bakwata n'otamujjanjaba ekiddako oba oyolekedde okuba nti n'ofa ekibuuzo kiri nti kiki ekiviirako prostate okuba nti neegaziwa ensonga esookera ddala abasajja kwezanyikiriza bagamba muve ku muze ogw'okwezanyikiriza muve ku muze ogw'okwenyonyogera y'okoma okwezanyikiriza senkulumandu aba kwakyalinda n'atakifuna n'azimba bw'ati nga sekoko baga nti onenguli eyitiridde n'emmere erimu sukaali omungi n'emyaka kasotuka myaka 3-5 bagamba emikisa kibeera waggulu nnyo ejja prostate y'okuba nti neegaziwa otegeera ku kintu no prostate egaziye kasita otandika okufuyisafuyisa buli kaseera naddala obudde obw'ekiro ke kamu ku bubonero obulaga nti no prostate yetandise okuba nti neegaziwa n'ekyalo omusolo ogujja bwe gwesiba ekirala oba tokyasobola kuba nti no ofutumbiza awo wonnyini w'oyimiridde bwe gutonnya owulidde n'omugongo gutandika okulumiririra n'omusolo olumu guvaayo nga bwe gukubalagala n'ekisinga okwennyamiza otuuka ekiseera nga tokyasobola kusituka musajja mukulu naye nga tosituka oli ne bwaga n'osituka nkuyiteko nga tokyasobola kuba nti n'osituka kati banaffe aba BF suma bakuleetedde empeke baziyita prostate relax capsule bagamba nti empeke zino ezimanyiddwa nga prostate relax capsule bw'ozikozesa ng'olina prostate cancer ebya ddala agenda kuba ng'awona kyokka ate bw'ozikozesa nga tolina prostate cancer aba tajja kukukwata bw'ozikozesa nga prostate yeegaziye egenda kuddayo mu nomo sayizi kyokka bw'ozikozesa nga tennagaziwa eba tajja kuba ng'egaziwa banaffe aba BF suma bakuleetedde nda immune boosters zino mpeke ezongera amaanyi mu basirikale abakuma omubiri gwo n'oba nti notolwalalwala waliyo abantu nga baafuuka bawandwadde tamalaako wiiki talwadde katuga nti n'empeke zino ezimanyi empeke zino is immune boosters baziyita pure and broken immune boosters naye ng'erinnya lyazo baziyita pure and broken banaffe aba BF suma bazitaddemu ekitiko bakiyita ganodamas powers zino oba ng'ozikozesa zongera amaanyi mu basirikale abakuma omubiri gwo n'oba nti no tolwalalula kale ne bw'oba olwadde n'osobola okuba nti no owona mangu baga nti n'abakyala abalina ebizimba mu nnabaana abakyala abazibikira enseke abakyala ng'alimu okuzalidde weriri ate nga lya butonde ogenda kuba nti noteririra ddala olina pressure kakati gwe bakuleetedde empeke baziyita micro to psycho nakugamba nti omuntu okufuna pressure kiba kitegeeza nti nno olusavusavu olumanyiddwa nga cholesterol luba nga lukutte ku bisenge by'emisuwa gyo kati olusavusavu luno bwe lukwata ku bisenge by'emisuwa kiba kitegeeza nti nno omusaayi we gulina okuyita wafunda kati omusaayi we gulina okuyita bwe wafunda gw'omutima tegujja ttawaana naawe gujja kuba omusaayi n'amaanyi omusaayi gusobole okuba nti noguyita wafunda omukuba omusaayi n'amaanyi ye pressure so katugamba nti no jangu osobole okuba nti no ofuna empeke zino ezimanyiddwa nga micro to psycho zibeere nga zitambula bula musaayi zigende emisuwa zijjemu olusavusavu olwo olumanyiddwa nga cholesterol omusaayi gube nti nogutambula bulungi nnyo amagumba nga kuluma omugongo gukuluma jangu tusobole okuba nti notukuzaamu ebirungo banaffe aba BF suma bakola ne kye bayita general body check up ne tukebera ebitundu byonna ebiri munda mubiri so ka tugamba nti jangu tukebere tulabe ensigo mawugwe mutima n'ebiringa ebyo bwe kiba nga kiriko obuzibu tugenda maaso n'okuba nga tukijjanjaba tujjanjaba endwadde nnyingi nnyo sisobola kuba nti no zonna nzimanya n'enzimalayo naye ng'endwadde mpitirivu kamaala kamusoga zitugenda maaso n'okuba nga tujjanjaba naye ng'akaseera kano ak'okuzza abaana ku masomero tuga nti discount tugitaddewo tukusalidde ebitundu 5 ku buli 10 aba BF suma bali aku Kampala Road maaso ga post office ekizimbe bakiyita bolivard bali ku basement B29 naye osobola okuba nti n'okubira mu sawo deyize ne musobola okuba nti n'omwogeraganyamu yiina essimu eya mu sawo deyize eri note 7-9-12-91 ngambye note 7-9-12-91 oba note 7-9-9-85-35 babayita ba BF suma
1: 9-4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensuli y'omuziki n'ebyemizannyo
2: Bwakedde! Wasuza otya Uganda? Golokoko yake! Amachago gavusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwa mpuliziganya nnungi gula voice band ya MTN yonna

0: okusala emisango mu ngeri ya kisajja kikulu kusobola okumalawo entuumu ey'emisango egyo. Omulamuzi wa Regional Court e Bugirimani, Hala Janet nga yakulembeddemu ekibinja kino, asanyukidde nnyo ensikano yaabwe n'essaabawoleza w'Obwakabaka n'alaga nti bayize enkwata y'amateeka ey'enjawulo okwawukanako n'ebibeera e Bugirimani. Kyannyonnyodde nti engeri Buganda gy'ekwatamu emisango gino y'amazima na bwenkanya. Abagenyi bano balambuziddwa ekizimbe Bulange wamu n'okubannyonnyola entambuza y'emirimu mu Bwakabaka.
1: Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
0: Mu Tanzania si birungi, Afid Ameir Hassan omwami wa pulezidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan afudde. Amawulire gano galangiriddwa amyuka pulezidenti Deogratius Ndejembi n'akakasa nti afudde ku makya ga leero mu ddwaliro lya Emilio Menzena Memorial mu ggwanga lya Zanzibar gy'abadde ajjanjabirwa obulwadde bw'omutima. Nga tumaliriza ag'obudde buno, olugero lwaffe olwaleero lugamba nti ŋŋanda nnyingi ow'essimba akubula. ŋŋanda nnyingi ow'essimba akubula. Amakulu gali nti omuntu ayinza okuba n'abooluganda abangi naye nga mu bo temuli amwagalira ddala. Omuntu ayinza okuba n'abooluganda abangi naye nga mu bo temuli amwagalira ddala. Bannaffe, amawulire ag'obudde buno bwe gati bwe gagenze, sigadde nze Alex Magala, mbagaliza akawungeezi akalungi.
1: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. Kyenda mu nyakatonyezennyafama, Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
0: Bino birango byaffe. Gwe munnayuganda oyagala ayagala okulya omugaati omuwoomu, amandazi oba keeki ne buns, bakugamba weekwate aba Family Loaf Limited abasangiwe Nateete ku Masaka Road. Bano bakukolera omugaati gwa butter loaf omuwoomu ate nga guwangala ebbanga ddene okuva ku kiremu nga gutuukira ddala ku buns ate nga mulungi okkamala. Gusangibwa mu maduuka ne mu supermarkets wonna mu Uganda gwe agwetaaze. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu zo 7 54 8 1 78 oba 7 75 9 9 89. Ate bo aba St. Mary's Primary School Busaabala bakutegeeza nti essomero lyabwe liri ku musingi gw'ekereziya, wabula nga n'abenzikiriza endala bakkirizibwa era baweebwa omwaganyo okusinza omutonzi waabwe. Bakugamba batwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era okuwandiisa abayizi abava waka n'ab'ekisulo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu kugenda mu maaso ku ssomero. Essomero lirina buli ekyetaagisa ng'amazzi, amasannyalaze, kompyuta lab n'ebirala okusobozesa omwana okusomera mu mbeera ennungi. Essomero lirina ebizimbe bya kalina nga balina ne senta namba nga gwe abeetaaze basangibwa Nnaggalama mu ssaza ly'e Lugazi ng'okutuukayo owetera Nalubobe kwa 3 ku lidde e Kayunga. Okumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu zo 7 51 77 18 oba 7 85 77 18. Ekiro kya leero nga mawulire g'Oluganda gawedde ku ssaawa 3, akabbinkano kakensawo ebyemizannyo agenda kuba aggyibwako akawuuwo. Abasuubirwa olunaku olwaleero tuyina Ssentongo Twaha, tuyina Tumwebaze Steven okuva e Namugongo nga muwagizi wa kilaabu y'abannaffe aba Man United awamu ne Vipers wanewaka, tuyina Kisitu Edrin okuva e Kibuli muwagizi wa Manchester United ate ne Kazibwe Baker omuwagizi wa Arsenal ne Sports Club Villa. Olunaku lw'enkyanga ennaku z'omwezi 8 tugenda kuba ne Ssemwogerere David okuva e Nakaseke nga muwagizi wa kilaabu y'abannaffe aba Arsenal ate ne Uganda Cranes. Tujja kuba ne Mulumba Juma okuva e Kansanga muwagizi wa Man United ne Vipers. Lubowa Junior okuva e Busaabala muwagizi wa Man United ate ne URA. Tujja kuba ne Waswapo okuva e Nsambya nga naye muwagizi wa Man United ne Vipers. Ate ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 9 tujja kuba ne Kitamwesi okuva e Nalukolongo nga muwagizi wa Chelsea ate wane waka awagira Sports Club.

0: Nga beka sese, chichi. Chichi, beka inenge lija wama mugambe ntio mutegira.
1: Bansomese usomesa chiga.
0: I'm going to go to the house. Senyewe misole.
2: Mwari nitaku wangawe chifu.
0: Edwin, elini alioli ulipeko mwari ni natu?
1: Mumani no mumanya.
0: Umumani. Nenga za imba zozo utamani.
1: Uye si mugenda. Singa wadiba station anga. Na iyo ya.
0: Na iyo ya gala utia station ate mwari ni natu vila.
1: Muna ye chesa angiwa.
0: Okay. Netugende wa?
1: Tumewa za Stephen.
2: Uyiri za nao. Yes sir.

Oye, swabari nyogwe na jokumite kochi, nda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, chiro echiona kuruwa lero. Ziri musambu, ezaka itakusawo mukaga, uwe chiro echiona kuruwa lero. Ngabuli jo, kabira katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebez, ukubira nga kutambusa, tukenda kubira nga tambula fena, paka wali kusawa zikenda kubira musambo gwe chiro awe nyini wenjo kubera nga kwerekereza atolo nansera Edward Lubalukova berenga ja akutwali mu program damu esubi unakulu wa mande tuingide unakulu okubiri buli mande nansera abera ne timu ye yonna nulecho agenda kubera nga ja ne timu yonna nga angazi nge mujimanyi ku mande aberenga kuisa mu byonna nga bigenda okubeera nga bitambula akatimba ak'ebyemizannyo tutambula ne 22bet kulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ateera obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda mu simu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku simu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu Jizambie wakusaba okuli amanyago, nini namba yo, namba ye simu, katuwali awagenda promo code, oja kubera ngotekao akatimba. Awagenda promo code, oja kubera ngotekao akatimba. Then, nyiga mchigambo register, oja kubera ngotekao akatimba. 22bet, ensonga zona, ziverenga zitambla. Atanaweza habiri mwetanto, kilizwa kubera ngotekao chukana wa siba. Berango sivano vunanzwa. Banae 22bet. Weekend abana bachi yote. Abatambula ni 22bet. Era akasente bakaliri didala. Kakati. Na wasivani 22bet. Nata nagulao account. Wegate ku 22bet. Solo kuberango chiyo rangaba nu. Kasito berango sivano vunanzwa. Ngweza viri mweta no kudaguru. Awe mberu ya kuberango jitambza. 22bet ina virtual games atiz gabira dela kasimbi league zona okweto olensio na 22bet ziverako atera uja kubera angulia kusente. Nolecho siwane 22bet uberengu angulia kasente embera eberenge tambla anga weino kubera ange tambla. Chetu singo kubera na echa amanyi option zona zetu zo ya galo kubera angu sivako 22bet ziverako. Agalo kubera angu sivako makona uja kubera angu bepera. Agalo kubera angu sivako batevi no gama atinze. Nsiba kuba teri na uja kubera ngo tambli yao. Agalo kubera ngo siba kula hivini play. Uwe mpile jigira maso kusawezo na uja kubera ngo tambla. Njogere chinde keji. Ulabo sula no kubera ngo siba kuba sawo. Aba janja wawa sandi kuchisawo. Ino kamba. Bano, paja kuingira mchisawo mirundi etano. Kastaji uwera ngo ulia sende. Nulecho, 22bet jo ino kubera ngo siba na yo. Kasto vera ngo ezabiri mwetano kudaguru. Pulichimoja kubera ngo chitambza. Nga, bochino kubera nga chitambla. Kastobe rangu sivana uvunanyizwa. Gweza habiri mweta noku daguru. Ensonga zona zijia kubira nga zitambla. Mumbira nga vijia kubira nga itambla.